Mga higala, panahon na saad sa pag-ampo. Uban sa ato nga makaigsuunan, tibuok kalibutan sa programa sa 777. Apan sa dili pa kita mag-ampo, ani ay pulong sa Ginoo nga makahatag kanatog inspirasyon samtang kita nagakinabuhi. Ingon sa San Mateo Kapitulo 7, Versikulo 7, "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it will be opened unto you." Matahom nga saad, higala, nga atong angkunon niining taknaa, nga kung kita mangayo, ihatag sa Ginoo. Kung kita mangita, atong makaplagan, o kita magnaknak sa pultahan, siya mag-aabli alang kanato. Busa niining taknaa, atong kalipay o pasalamatan ng Ginoo nga kita nasad makausa sa pag-ampo uban sa tibuok ng mga katawhan sa Dios sa kalibutan. Mag-aampo ta.

0: Kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom nining masamog og walay kasiguruhan nga kalibutan.
1: Ang atong SNS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang karinyo ni pipila ko mga gutlo alang sa atong turmanong oras sa atong leksyon. Mungkin ang panahon nga atong i-discuss, atong i-simplify, himo na itong yano, aron kini masabtan alang sa tanan. O sa kini kadakong tabang alang sa mga Sabbath School teachers, aron mausa ang atong tumong sa atong pagtuon. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamana nga Diyos na nagkasamalani. Salamat na imong buktong anak imong ipadala aron sa kaluwasan na. Salamat sa dugo ni Jesus. O salamat sa mga manalagna na imong ipadala aron amo sa badawat ang imong mga mensahe. Ikaw magapanalangin sa tibok ng kalibutan. O malang Espiritu, ikaw magkonsap. Aron ang tanang nagapaminaw ini. Mutuhop ganyan silang kasing-kasing unsang plano sa kaluwasan sa among Ginoo. Salamat kay ikaw nag-sustain ni ining media ministry. Hangtod karong kini nagapadayon. Kining tarang pag-arawaton sa ngalan ni Jesus Manaluwas. Amen. Mga kaigsuunan, ang atong topic o sa ka-interesante kayo. The call of a prophet. Ang pagtawag sa usa ka manalagna. Sumuni ang atong pagatunan karong semana. Ang teksto na ginoo sa Isaiah 6:8, akong nadungog ang tingog sa Ginoo Diyos, ug siya ningon, adunay ba'y usang akong ipadala, alang niining akong mensahe, kinsa man ang muadto, alang kanako. Ug ako mitubag, siya'y siya mitubag, ani ako, ipadala ako alang kanimo. Mga kaisonan, ang mga manalagna, mga minsahero kini sa Diyos, sa panahon sa kapanahonan sa Biblical Times, mga kaisonan, ang mga manalagna, tipik o kabahin sa kasaysayan sa mga katawan sa Diyos. Mga influential kayo kini mga tao. Sa mga komunidad, alang sa mga katawan sa Diyos. Respetado kini siya. Sa kadaghan ang buhat sa manalagna, kini dili masabtan. Mahinungdan na kini gisalikway sa uban, na himo nga ilang ginaboy malisod, tungod kay dili ang tanan nga gisultian sa insay o dawat. Alang sa uban, kung ang profita pagatawgon na o manalagna pagatawgon, maalanganin sila. Dili yun na sila yung maimurag agresibo nga ay salamat bitawag ko dili mo na kaisunan. Mag-alang-alang na sila. Nga dili dayon mo dawat sa tawag. Ang kadaghanan kanila daghag pamalibad. Nga naman, tungkol kay kining mga manalagna sa makadaghan, ginasalikway sa mga tao. Bisang pangaspa sa punuan sa komunidad ni Hari. Dayon, makadawat silang minsay na maragsupak silang kabubuton, ilang yaga-yagaan ang maong manalagna. Kadaghanan sa mga minsahiro, mga kaitso ng mga manalagna, musangko matos pagkabilanggo. Ganang uban, gipang patay, gibato, ginapangita sama sa mga ihalas ng mga mananap. Daghang mga profita na nangamatay apan mibarog sa ilang pagtuon. Sa mga pagkaagi karon na atong kapanahonan, ang mga minsayro usab sa Diyos, sa makadaghan, wala tagda, ginasarikway. Apan ang Diyos taliwalas pagsalikway sa mga katawhan, nagpadayon ay ang sugo ka na to, nga atong ipadayon ang pagdala sa misay na to sa mga katawhan. Mao ni ang tawag sa Dios nga kining pagtuo, kining insay nga atong nabatan, ato gyuni ipahat nato sa uban, atong i-share. Mao ta mga kaigsoonan sa mga inilangang mga tao sa Biblia, mga sulugod sa Dios. Si Abraham, siya mao nagtipid sa saad sa Dios. Ang kasaysayan sa balang kasulatan gikan sa Genesis pa imos pinadayag. Ang Diyos kanunay adunay iyang mga tao, matag kaliwatan, matag generation na ipundok sa mga tao na iyang natipigan. Usa rini mao si Abraham. Nagatag ang Diyos kang Abraham sa iyang mga tulumanong. Sa iyang mga sad na ito ni Abraham, nga adunay usa nga magaluwas sa mga makasasala. Genesis 15:6-17. Ugo niya sa Korean, ang Diyos naghatag o testing sa iyang pag-alagad ni Abraham. Kay gisultihan sa Diyos na si Isaac na imong anak na bugtong ipahalad na si Guru. Kini nga testing mga kaisun. Di na lang ako binisa ang kanang testing. Kaya kung naman, kini nga pagsulay sa ato pa, manumulay ba yan ang Diyos? So di na lang ako dahil nun na sa pagsulay. Ako na yun sa pagsukot. Okay, tingali mo ayun ang pagka binisa. Busa ang pagsukot sa pagtuon ni Abraham mao, halad si sa bugtong anak pinalangga arong bakiyo ni Abraham unsa ang iyang kabalaka nga ang iyang anak mawala kaniya. Kana nagrepresentar unsa usab ang inon nato ang gibati sa amahan nga iyang ipadala si Jesus aron mamatay alang sa atong mga sala. Apadigson taliwala nini si Abraham mituman. Iyak yung gihalad mga kaeksyonan si Isaac. Pero na yung balagka. Nasariya nga nagkuha rin sa kutsilyo kaya nang patyo na rin sulugong na hinalahalad na sinulog. Nasaya na ka nga ang manlunda ni gunit sa kamot ni Isaac. Upon niya, mga kaigsuunan, natubag na ang gingon ni Isaac. Amahan ko, niya na ang kahoy o kalayo, asa man ang halad. Ha? Asa man ang karnero. Tungod kay sa diya ang nagipugnan ang kamot ni Abraham nga dili mamatay si Isaac. Adunay gipuli nga karnero ngayon nakita ang namisangit sa kasagutan. Muto niya gihalan. Kanang gingon ni Isaac, mga kaigsoonan, amahan ko niya na ang kahoy o kalayo, asa man ang karnero. Where is the lamb? Mga kaitsunan, tuig ka mga katuigan, natubag rin yun. Asa ang maong lang o karniro, nating karan. Natubag ka na, ni Juan Bautista o ngayon, tanawa, ano yan si Jesus, ang nating karniro nga magahinlo sa atong mga sala. Ang misahero sa Diyos ginatawag, nagatawag sa mga katawan nga mubalik sa pagkalagat ng Diyos sa Diyos. Kaya nagpasidaan ang mga misahero sa Diyos sa makalilisa ng panghitabo kung dili sila mabalik. Gani, may pasidaan sa umaabot ng mga kaliwat na kung sila usap musupat gihapon, may mga katalagman na may tabo. Ang mga misahero sa Diyos nagpasidaan sa mga katawan sa Diyos batok sa sala. Labi na sa pagpasipala sa mga kabos o mga dinaw-daw. So, ang paminahon niyo ng bayo, giwarningan sa profita ang mga katawan sa Diyos, mga Hebrehanon. Ayaw ninyo daw-daw ang mga kabos. Ayaw ninyo pasiparahi ang mga katawan na walay mahimo sa ilang kinabuhi. Busa, kininag pa sila mga kaigsunan, ngayaw ninyo supak ka ang kasuguan. Kaya adunay saat alang sa umabot ng mga kaliwatan. ang mga mensahero nagatabang sa magkatawan na ilang masabtan na adunay gisaad nga manluluwas nga umabot. Karon ang mga mensahero sa Dios sa atong kapanahonan ginapadasig sa Dios ang iyang makatawan na atog yung i-share ang mensahe sa kaluwasan nga diha lamang ni Ginoos ang kaluwasan. Karon igsoon ang kanindot sa ato nga leksyon karon kanay mga tao sa Biblia nga mo'y gatagot pagtagan. Siguro din ako muatog detalye apan ako na lang sumadahon unsa mensahe. So kung muatog ta ni Abraham, ang mensahe mao adunay saad. Saad nga adunay usa nga ipadala sa pagluwas sa mga katawan sa Diyos. Kung morita ni Elijah mga kaigsoonan, ano ang background? Sa panahon ni Elijah, ang hari mo si Ahab sa Northern Kingdom of Israel. Okay? Dayon mga kaigsoonan, magsigig gubat kini batok sa Sidon na hintil na ginarian. Hangtod nga nagkasabot ang mga hari sa Israel o sa Sidon. Ngailan ninyo ng ilang mga anak, Busa, si Ahab na minyo kag Jezebel, nga anak ni Hari Etbaal sa Sidon. Ah, kaya mahungong na ang away. Tinuod ni undang ang mga away, pipilak ka mga katuigan. Ah, panang dakong problema, tungod kay hintil man si Jezebel, gidala niya ang iyang pagtulunan kang Baal o kang Baal. Ang pagsimbag mga Diyos-Diyos, hangtod nga si Ahab mga kaigsoonan. Nagtugot na ang mga altar ni Baal o ni Baal na kasunod na sa ilang gitarian. Gani, bisan pa,

dito sa templo. Nanay mga larawan, mga kaisunan. Busa mi si laob ang kapungot sa atong Diyos. Can you imagine mga Diyos-Diyos na kasunod na sa templo? O matagkanto sa mga syudad dito, nanay mga altar, mga kaisunan. Magkatalagmanon kayo. Nasumbad ko no ang kalinaw, apanigso na kasunod ang pagtulunan ni Baal tungod kay ng asawa siya kay Jezebel. Busang Diyos naghatag o misyon o tahas. Nga ipabadlong si Ahab. Kaya kung dili siya mutuong ay hunong na ang mga pagsimbag Diyos-Diyos o guban pa, nan kastigohon ang ginharian sa Northern Kingdom of Israel. Nga ipadala ang El Nino o Tingkulaw. Busa mga kaigsunan, wa may good mag-hinursol, si Ahab, gipangita naman yun ni Jezebel kailang patyon si Elijah. Gipadala sa Diyos ang tinghulaw, tinginit. Tulok at tuig ug tunga. Inay nga mag-hinursol si Ahab, nisamot ang pagpangita nila ni Elijah, mga kaigsunan, kailang patyon. Hangturitson, gisugo sa Diyos si Ahab, Elijah, ay nalagtago-tago. Balik dito. Unya, ihagit ni Elijah ang mga priest sa pagtulunan ni Baal. Ngadto siya makita sa bukid sa Carmel. Ngoto ni tabo. Dito na ang mga priest ni Baal, mga kaiso. Si Elijah usar. Ang hagit, mga kaiso mo ni pagbutang mong hala niya, walay kalayo. Kaya pagkahuman ninyo, ako na po'y muhalan. Walay kalayo, apan mag-ampo mo kang Baal, ngay pagkanaw ang kalayo. Happy tibok adlaw ison. Siya'y ginagyam-yam ang mga priest ni Baal, wagi kalayo, mananaw. Nagsama na silang kogalingon, wagi. Surrender man sila, nagyaw sila dyan, sige, kanang akong halag. Bubuhin ng tubig ang altar. Ibubuhin tubig. Kausarang ampo ni Elijah mga kaisor, ang kalayo milaboy sa halag. Nga doon ay tubig mga kaisor. Pagkakita sa mga Israelhan mga kaisor, nga niara ang Diyos na matuod, tanang kaisor, nibalida yun. Elijah, ang imong Diyos mo'y tinuod. Tanawara. Elijah, ang imong Diyos mo'y tinuod. Balik na kayo mga kaisuran. Busa, misay ni Elijah mga kaisuran mo, ang pagbiya sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Sa atong panahon, bisa unsa nga butang, bisa unsa nga tao, nga imong giguma labaw kaysa Diyos, mana ang imong Diyos-Diyos, ipahunong ka na sa mga Diyos-Diyos sa atong kinabuhi. Karon mga kaisuran, ang balaang kasulatan, pinaagi sa record na nabilin ka na ito, maring mensahe nga ginala, o maring mensahe nga atong ginabasa o atong ginatunan. Si Ellen G. White, mga kaiso, na nagpadayon usap sa mga talambagan alang sa pagpaligon sa mga katawan sa Diyos, nining nagakainapos na kaliwatan. Sa mga sinulat Ellen G. White, puno sa mga pagpasinaan, mga tambag o pagpadasin. Busay, so, nagyawin sa Ellen G. White, atong kikinalan, bagong kinabuhi niya ni Jesus, labaw pa sa bisag unsa nga butang. Ang nag-una nga atong unang pagpangayo sa Diyos, mo kining gasa, igsoon, gasa sa misay. Kay gusto sa Diyos, na kita usap, makahatag sa mong misay na atong madawat. Busa nagpadala sa Ellen G. White sa Selected Messages, Book 1, page 121. Busa, nga naman nga di natubat ng kininga misay sa mga pagpasidaan, mga pagpadasin. Tungod ba kay dili kita andam mo dawat nini? Busa kinanglan na mga nangtas tanan na bahay sa atong kinabuhi. Harun atong madawat ang gasa sa misay
sa pagbadlong, sa pagbadasin, mga kaigsoonan. Matuta ni Isaiah. Subadaon na lang nato, mga kaigsoonan. Kamu na lang bubasa sa atong naalison. Si Isaiah, mga kaigsoonan, o sa ka-major prophet sa ato pa. Major prophet ka ng taas ang mga sinulat ba. Ang Diyos mismo mo ay nagtawag ni Isaiah. Nga dada kininisay. At samang kinisay gitawa, nakita na sa pananaw, na dito sa templo, mga kaisura, ang Diyos na lingkod. Unya misinggit ang mga serafim, manlunda nga umum ang mapako, nga nagtabon sa naong o sa kil, o ginupad ang duha. Balaan, balaan, balaan, niuyog ang templo. Igsoon, inguna na kabalaan ang atong simbahan. Kaya ang presensya sa Diyos. Diyos ang natong pagtagad ang itong simbahan. Mahilong ratag divine service. Sa sabat school, okay man na ba? Kaya mag-discuss na ta. Pero nga naman mga kaeksyonan sa wala pa'y lison, grabe man hinunghungay. Lakaw din, lakaw dito, kurus-kurus mga kaeksyonan. Sa kaya ang kaeksyonan kita ni Isaiah, unsa kabalaan na putos og aso ang templo sa iyang pananaw. Busan nga siya, alaot ako kay nakakita ko sa akong Ginoo. Dili ako takus. Kaya ako sa kataw nga akong mga ngabil, mahugaw. O nagpuyo ako sa mga tao sa mga mamahugaw. Busan mga kaisun ang serfing. Nakuang kumpit. Dahil niyang kikuang baga sa karbon, karbon mga kaigsoonan ang baga. O niya, giduslit sa ba-ba ni Isaiah. O naging usayang musala na hinluan. Katong maong bagas karbon at simulutos balang espiritu na maghidlo ka natin. Ang iyong musala na pasaylo. Igsoon, mohonong tas makadiyot. Inyo ba namatikdan ang Biblia na ngayon? Karbon nga baga ang ginuslit. Nganong dili man baga sa Falkata? Nganong dili man baga mga kaigsoonan sa eksusunod ng kahoy? Kaya nga itong kahugaw dili madutlan mga kaigsoonan sa baga sa Falkata. Baga sa Bagol dili madutlan. Pero karbon mga kaigsoonan kay butunawan ni Kaldiro di mo nang pasagahan. Ato baba di madali mga kaigsoonan o ordinaryo na kalayo. Karbon kayo mo igusulsol sa atong mga abil, mga kaigsoonan. O sa diya nga tapos siya na susulan sa mga bagas sa karbon, mingon dahil ng tingog sa Ginoo. Kinsa may ako padalas pagdala sa akong misahe. Siya ay siya nagingon, ani ako ipadala ako. Ani ako ipadala. Mga kaigsoonan, siya ay siya nagpasilaan sa mga leaders sa ginarian, sa mga tribo ng pasilaan na muhunong nas pagpakasala. O naghatag siya o minsay alang sa plano sa kaluwasan, mga kaigsoonan. Magsumanat ang dutay sa role ni Isaiah. Ang tagna ni Isaiah, mga kaigsoonan, na may daghan, apat gifocus nila sa Isaiah 53 nga nagtag na nga moabot ang panahon nga adunay usa nga sama sa nating karnero nga gibunalan wa mohila gipuspusan wala mo reklamo gidala sa ehawanan wala gyapon mo reklamo kana nga karnero nga gipasadaan ni Isaiah nagahulag way kanang adunay ni Isaiah nga manaw gikan sa langit igalansang sa krus mamatay apan walay reklamo. Mga kaigsoonan. Musab mga kaigsoonan, nag-iwan sa Isaiah kung atong iliko ang atong madalan, muhawa ta sa mong dalan na matulid, sama ta sa mga karniro nga nangasaag sa dalan, mga kaigsoonan. Kaya naghimo na ta sa kaugaliw na itong dalan, apan ang Diyos, mga kaigsoonan, nagaingon, magasilot sa mga sala,
sa matag-usa kanato.

o kararagrepresenta na ang ilang paglapas sa kamanduan sa atong Diyos hinungdan, gitugot sa Diyos na maguba ang siyudad sa Jerusalem kay gustong ipakita ni manalag na Isaya na kung sa umaabot na panahon sama sa atong kapanahon ng karon, di tamuhunong sa pagpakasala, dili is Jerusalem mo'y laglagon, ang kalibutan mo'y laglagon sa Diyos. Pagkanino to? Aritan ni Daniel. Simple kayo ang iyong pagbarok, mga kaigsoon. Nabihag siya gikan sa Jerusalem, gidala sa Babylonia, hintel nga ginarian kang Nebuchadnezzar. Muna nakita nga nagpili ang mong hari sa mga batanon na himo niya mga scholar sa iyang iskulahan, aron pagtuon sa mga kanang kabituunan, mga heavenly bodies, astrologer, onya magtumeto sa interpretations damgo, busa galaga mayo may brano sadak misa kabinigo o si Daniel. Ang giyasay nga pagkaw sa hari. Pagkaw ganay sa hari mga kaigsunan, restaurant ka na mga kaigsunan na super class A ang recipe niya na. Ha? Tungkol kay Hintelman, siyempre, ang pagkaon doon ay dili magkaon sa mga Hebrano. Tungkol kay Hari man, siyempre, mahalon ang mong binong. Pero nagingon si Daniel, di may magkaon sa pagkaon sa Hari. Hatagi lang yung tubig. Di-prefer mga kaigsuna ni Daniel ang pagkaon sa mga gulay, prutas, o mga liso. O nagingon, hulatilag na puro kadlaw. Nakaplagan after 10 days. Ilabayan kahimsok ang paglawas ni Sadrak, Misak, Abednego o ni Daniel, mga kaigsoon. Simple lang kayo. Ni Barog sa simple kayo, pwede ba yung mungon nga, okay? Kung sa ato pa, di ayaw pagserbi o baboy ha? Manok lang o kanang baka, kaniro, kanding, maraya mo, pwede ba yan? O kamoy mo si Daniel, ayaw lang ng bino ha? Kining kuan lang ako, kanang tolerance lang, kumbaga ha, pero wala, mga kaigsoon. Apang katong pagbarog, mga kaigsoon ni Daniel, nagsunod-sunod ayang pagbarog siya ang kinabuhi, hangtod sa panahon sa Medo-Persia ni Cyrus, na mo'y mipuri sa gahong sa Babylonia. Iksoon, ingon niya itong kinabuhi. Ang atong prinsipyo, mugibuy ganit na kausapag sunod-sunod na magigamang at kaisuran. Once kayo mong lapason sa makausang ngayon gayon, magsunod-sunod ang mapagsulay sa atong kinabuhi, mga kaisuran. Busa, ang focus ni Daniel, mga kaisuran, sa iyang naminsay mo. Tungod bago kayong pulong Daniel, buti pasabot, God is judge. Mayroon na sinulat puno sa minsay may tungod sa paghukom sa umaabot ng mga kapanahonan. Daniel 8:14, 2,300 days and nights, the sanctuaries are decreased. That is judgment, mga kaigsoon. Ugon niya ang tibukosab ng kasulatan. Nagahiskot may tungod sa paghukom ng umaabot. Nagahiskot may tungod sa usa ng mubalik din sa kalibutan, mga kaigsoon. Kinintos pagkatuig sa wala pamatawas kinisos, si Daniel nagsulat na. O gamiyang sinulat, yatag at patagad ni kinisos. Daniel Kapitulo 2, minsay matungod sa mga ginarian mga kanasurang hawala at pagsinagtanay. Nagumahan ang ginarian ni Jesus, Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, o guban pa. Wala na. Apan hangtod karon nagpabilin nga wala kita ipanagiusa. Daan na gitagna ni Daniel, mga kaigsoon. Morita, sa sunod na bahay, notista nita, Juan Bautista. Unsa man ang misay ni Juan Bautista, sumada ta mga kaigsoon. Magsumada ta. Ang misay ni Juan Bautista mao ang katumanan sa Isaiah 43. Unsa man ang nasulat sa Isaiah 40 versikulo 3. Adunay tingog gikan kaniya nga dagasinggit sa kamingawan. Ang dama ang dalan sa Ginoo.

0: tulira ang dalan sa disyerto alang sa Ginoo. Si Juan Bautista, nag-una kang Ginoo. Kay siya mo'y nag-andam sa ministry ni Jesus. May nungdan siya ang nagbautismo ni Jesus. O kuman sa bautismo ni Jesus, nagsugod na ang iyang ministry niya itong panahuna. So John, ang ni Simon Bautista, ang pag-andam sa ministry ni Jesus. Ugaling lang mga kaitsuran, kaya niyawa wala malipay kang John the Baptist. Gusto sa Yawa nga maabutin ang ministry ni Jesus. Gidala niya ito sa kamingawan apan wa yun magmadaugon ang Yawa sa kamingawan. Busa tungod kinapakyas ang Yawa sa pagtintal ni Jesus ang iyang gibalikan si Juan. Nawala na tintala mga kaisonan kung dili gipaputlan si Gliog mga kaisonan sa panahon ni Herodes. Mangandam ta. Naay panahon nga ang panalipod sa Ginoo na napoy panahon na itugyan po ta. For that reason, wala ta masayod mga kaisunan. Ha? So nili ta mag-ingon, nga naman Ginoo nga mauman ni ko, ako tigulang sa iglesia, ako Christian man, etc. Ako pastor man. No, mga kaisunan, si John the Baptist. Nagunano ba si John the Baptist nga di siya mapungutag liyong? Nga naman, in the first place, siya ay nagbautismo ni Jesus. For the second reason, mag-agaw sila ni Jesus. Siya ro. Unya, third reason, powerful nakita ni John the Baptist na may gahong. Pero sa walang kining tanan, hindi na tumasabta ang plano sa Ginoo. Napungutan Ginoo liyong si John the Baptist, mga kaisonan. So mga kaisonan, tungo dini, anhinata sa katapusang bahay. Pagpili sa usa ka espesyal na buhan. Diri na tas katapusang kapanahon sa atong kapanahonan. Ang Diyos nagatawag sa mga mensahero sa matag espesyal na panahon. In a given time, God has a prophet. In a given time. For the people of God. Muna ikso. So, sa panahon sa Reformation, dere na tayo. Kani man mahimo nga imong putlon ang misaya pinagi sa mga manalagda. Ang tanang apostolis na namatay na. Busa sa diya mga kaigsunan ni atong panahon sa Reformation may gitawag sa Ginoo nga mo sa Ellen G. White nga usa sa mga nagpundar sa atong iglesia sa Seventh-day Adventist. Na naman, kaya adunay espesyal na mensahe. Ang Diyos nagpili kaniya sugod ni atong December 1844. Kapilalang kabulan gikan sa October 22, 1844. Ano yung eksyon na musulun? Siya na juwait sa batanong pa. Huwag ito masyang magkarayon sa pag-eskola kay 9-year-old eh, gumagbato kay nga ay nag-away ng mga bata. Siya may nagawa sa naong, nadipurma yung naong, di na siya maayo nga kuan paglawas, ana, wala siya pagsalit siya ko galingon, mahadlok na siya sa Diyos, apanabot si William Miller, na October 22, 1844, mabalik ang Ginoo, gidawat kini ni Ellen White, na Bisay. Gidawat kini niya. Kaya alam ka William Miller, ang santuary mga paghinluan mo ang kalibutan. Kailuan man eh, sumubalik ang Ginoo. Gikwinta niya ang 2,300 days and nights. Muigo nga to sa October 22, 1844. Hapanig soon, abot ang October 1844. Wala bubalik ang Ginoo. Muna ang itawag, the great disappointment. Ang dakong pagkabalo. Hmm? Si Lutero Pasaban, napusoy mga kaisunan. So katong tumutuo sa misay ni William Miller na bungkab, ang uban, wala na mo itong Diyos, ang uban, hindi na mo itong Biblia. Mahinong na nito na pagka December 1844, October, November, December, 3 months after, si Ellen G. White gitawag. Aaron, mabuo ang makatawag sa Diyos. Katong nangaluya, mga kaisyon. Both sa si Ellen G. White, gitagan o unang pananaw na itong panahon na. Aron nga kinihahatag na misa ni ato ng riskuryo ng mga tao. Kasi medyo mariskuryo. 1844, October 22, huwag mo balik ang Ginoo. Busa, adunay na pudyot ng mga tao na nagtuok kang Willa Miller. Muto ang gitipon mga kaitsunan. Ilang gitunaan pagbalik ang maunga tagna. O si Ellen White, kauban ni ato nga pagtuon, mga kaitsunan. Wala pa mahimog sa Seventh-day Adventist Church. Nagtuon sila ang Biblia. Nagtipon sila ang mga doktrina, mga kaigsunan. O gilang nasabtan sa ilang pagtuon na ang pizza na gihatag ni William Miller sa mga panghitabo sa 2,300 days, correct, ako balik ko na, ang tanang mga pizza na gihatag ni William Miller, ila itong gireview, correct, mga kaigsunan ng pizza. Panang application mo yung wrong. Nga naman, dili ang yuta mo'y pag-aiduan, kung dili ang santuary sa langit, kay si Jesus mo na ang labaw sa sirduti. Nga mo'y nagtrabaho, ingon siya mo'y tigpataliwala ka na to, dito sa santuary sa langit. Busa mga kaigsunan, ang unang tagan si Ellen White ang pananaw, pagano ni taas nga dalan, paingon sa langit. Paingon sa bagong Jerusalem. O kang mga tao nga nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo, nagabaktas paingon ng atong dalan. O sa pagbaktas nito ng mong dalan, ang uban wala makarahutay. Wala makarahutay. Katuman na kapadasig mga kaeksyonan sa pundok ng mga tumutuo kauban ni Ellen White, mga kaeksyonan. Kung sa nagsulat sa Ellen G. White sa Spiritual Gifts, Volume 2, si Jesus, ani sa atong atubangan? Si Jesus mo ay mag-una ngadto sa syudad, mo to ang iyang nakita ng pananaw. Kung ang mga tao magtutok lamang ni Jesus, sigurado sila makabot sa bagong Jerusalem. Sigurado. Ang Diyos nagagiya sa bagong pundok. Ako gi-isulti ka ninyo, God as a messenger in a given time. So in a given time, great disappointed ng mga tao. Disappointed. So kipadala sa Diyos Ellen G. White sa pagbuo sa mga katawan na nangadiskoto. Sa ilang dakong pagkapakyas sa ilang ipaabot sa October 22, 1844. Kaya ang Diyos adunay matag panahon adunay ang pundok sa mga katawan nga kini mo iyang pagabalikan sa iyang pagkati. Ang ikinangan lamang ni iyang mong pundok kanunay mo tutok sa atong Ginoo, makabot sila sa bagong Jerusalem. Ang Diyos naghatag sa mga katawan o ganunay dagamang katawan nga nung nga di gita mo hunong sa pagtuo sa atong paglaon. Kaya ko ba nag-unaw na si Jesus hindi na bubalik? Aparigson, si Ellen G. White, makusganong gayon na nagpadasig. Nga mututok lamang kita ni Jesus, pagabalikan kita, rodeon kita sa bagong Jerusalem. Yes, ang trabaho ni Ellen White, gikan sa pagkabatanon, kaya wapat siya maminyo, 70-year-old pagod siya, nakadawat o pananaw. So, nagang controversy na yung utol na dili. Pagkadagan, mga kaisyon. Dili masayon sa mga trabaho, mga kaisyon. Sama sa mga prophet na itong panahon ng atong isutan. Kapag hinahinay ang pundok na nagtuon sa balang kasulatan, mga kaisyonan. Medagan, medagan, medagan. O ginang gidawa. Ang mga damgong nag-isaysay ni Ellen White na kiniiya sa Diyos. Sa sinugdanan si Ellen White na hadlok. Nahadlok ang mudawat siya na may mong mensahero, mga kaigsunan. Sa karaan ng kapanahonan, ang Diyos nagtawag sa mga profita, mga kaigsunan. Ginaingon nga ang trabaho sa profita, mo'y usa kini ka-opisina, kumbaga, nga wagi mo apply. Kung atong isulti ko nene, okay, magbutag karatula ng simbahan. Wanted prophet, wagi mo apply, mga kaigsunan. Nga naman, lisod ang kinabuhi. isalik ko ay daugdaugon, batuon, patyon, nagkailan. Dili ba sa yun? Sa atong kapanahon, sabi po ba sa yun? Si Lidyo ay tuwada yung dawata mga kailan. Pagsaway, hangtod gani karon. Dagama pagsaway. Abra, kung tambag na ka ninyo. Sa di pa mo musaway ni Ellen Joet basa sa iyong mga sinulat. Kung ay sinulat ni Ellen Joet nga wa ninyo maangay nga tingali na duda mo nga mauni mali o sa padya, pwede mo mo chat na ko. Chat mo tanawin mga kaisyon. So, kaya kanagana mo sa misahig sa mga profita, including Ellen Joet. Mga pagbadlong sa mga pangulo, sa mga katawhan, sa sala ngayon ginabuhat o gitawag sila na mag-inulsol. Dili na masaya ng misay. Ang mga tao dili gusto magpasaway. Ang tao dili gusto magpabadlo. Okay, so. Nag-atuban kita gihapon sa mga mga problema, sama na atong profita, kanyan to. Apan ato gihapon i-share ang mayong balita. Isalit ko ay mga kitastaw, dili pa na yung tamang mga kaisunan. Gani sa pagkakaroon na ay mga nasod nga gipang priso ang nila sa Bisay ni Jesus. Ang ubang gani, gipamatay mga kaisunan. Marita sa practical application. Okay? Okay. May abot ang dakong persecution sa Europa. Ang unang nag-persecute sa Christians, pagano. Ugo na madugay, igsoon ang sibahan may dako. Ato na lang sa pito ng alat. Di na ito atakihon. May dako ang Catholic Church. Ug siya mga nimo dominanto, dominante kay giproyal man sa emperador sa Roma. O niya ang dili sakop nila, gipamatay. Misukol igsoon si Martin Luther o nabuo ang pagturo ang gitawag Reformation nga mo ang Protestante mga kaysa. Balo mo? Igsoon ang Protestante ni Sokol na itong panara. Nga naman, kayo may mga hari usab nga nakabig sa Protestantism. Nagubat, kinindo ka simbahan mga kaysa. Pinatyanay. Busa, may ikas ang pundok sa mga tao gikan sa Europa. May sakay sa barko ng gitawag Mayflower. Midunggo sa gitawag New World ng mga Amerika. O ang mga pilgrims, igsoon, inahinay nga nakaplastar sa iyo sa Amerika. Hangtod bidagan ng mga tao nga may dagan gikan sa Europa o na tao ang pagtulunan sa Protestante nga may kagawasan sa ilang gipili ng pagto lawala ang persecution. Mga kaysa. Unya, natupan ako na nabot ang pagtulunan ni William Miller. Dugay-dugay, no? Nga ang yuta pag-ahiluan, October 22, 1844, sorry kayo, nasepa ko mo na. O ganyan ang pagtuig soon na sa Daniel 8:14. Apanasayang kita, magrabe ang ilang pagkapakyasig soon. Salamat na lang nga adunay pundok nga wala mawad ipaglaon. Kani nga pundok igsoon, nagtunog Biblia, kung imong basaw ng history sa ating simbahan, tibuok nga gabi, way tulog igsoon. Tibuok nga, wala elektrisidad. Inampuay, tinuon sa Biblia igsoon. May noong dahil nga si Lidyo ay kitawag, araw kining mong pundok na nagtuon sa balang kasulatan, magiyahan, mapaligoy. Hangtod igsoon, nga natawa ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church. Si Ellen G. White was the right person on the right time. Siya yung mga husto na tao na itong husto po na panahon. Sa magsunod-sunod na pagtuon, pipila ka mga simana, sa sunod na mga simana, magtuon kita o dugang. May tuon ni Ellen G. White. Igsoon, ako maging kanina. Nasayag ako. Dili ang tanan, well-informed, sa sinulat ni Ellen G. White. That's one. Number two, dili ko ng tanan muto sa sinulat ni Ellen G. White. Number three, naapoy mito nga nahimong mga extremist, mga kaisunan, na labanan. So sa sunod-sunod na panahon, atong tunan ang kredibilidad ni Elijah. Ako balikot sa pagkatapos. In a given time, God appointed the right person. O sa atong kapanahonan ni Zoon, hantos pagbalik sa Ginoo, Elijah White is the right person in our time. Magkakutos pagkatapos. Gamhan nga Diyos. Salamat nga wala yun mo biyayin imo magkatawan. Kaya pinaagi sa mga nagsunod-sunod nga mga profita, sumala sa ilang mga kapanahonan, mo'y nagkadawat o binsahe. O salamat na taliwala sa discouragement sa mga tao na nagtuo nga mabalik si Jesus October 22, 1844. Napakyas kaya di naman yung tinuod na mabalik. Apasalamat ka rin pundok nga nagpadayo sa pagtuon. Nga ang 1844, October 22, dili ang pagbalik ni Jesus kung dili ang paghinilo simbolikali sa santuario dito sa langit, mga kaigsunan. Salamat kay imong himo kining gamay na pundo, the Seventh-day Adventist Church. Ngayon mo kining gubanan, pinagi sa Sirulat and Enjoy, o karoon among nakita, unsa ang pag-usbong o pagtubo nini ng Iglesia. Ang among dagong pasalamat kag kami imong gitawag nini ng pundo. Kining tanamong pag-arawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen.
1: Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Sirano, nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Sirano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon. Magkita na usap.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Samtang adunapay pa lang ayaw paglangan niksan. Sa malumo si Kristo nagtarang, kanimo nagaawhag. Sa kasakit siya mulipay, sa kasubo siya muhupay. Ibaluing laglagon ang kalibutan, silutan ang gautan, busa alagad karoon.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Refresh your day with Christian music, only here on Hope Radio.